0: Bygon, 100% Knockdown!
1: Mga Idol King Discarte, ako po i DJ Kakay. Bala mo ba itong feeling na bala mong okay mo tapos bigla yung may balik? Kala mo may yari na pero atsyo na naman! Mapagal na ba yung balang metong king paulit-ulit ng sakit? Kasi yaku, mapagal na ako talaga. Ela dapat may din ang chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat, may balik yung lagnat, sakit buntok ang pong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexidol Forte is my discarte. Para king binat ang putuki-tuking sakit. Meto nga discarte para king binat, lagnat, sakit buntok ang pong sakit ng katawan. Yan yung pekamabilis banat king apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. From pamagbalik ng sakit o pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring may binat like me, dapat Rexidol Forte in discarte mo.
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.

GV, thanks DJ Benjamin. Thank you very much, Bien. Oh. Sa paghahakot ng mga listeners, ha? Isang tindera sa Hensonville. Yung along the highway ba to? Ay, yung along the road. Oh, papuntang Pangpang. Oh, shoutouts din sa mga kaibigan ko dyan sa Hensonville, mga tropa ko dyan. Saka mga brads na, ha? Hensonville. Traskelion Community Chapter, happy listening po sa inyo. Yan. Kinig palagi yan. Gaya. Aching Luz. At sa buong Nava family, happy listening. Catherine Santos sending us a message via Facebook as well. Ang sabi naman niya ay... Raindrops fall on the window down the hall. And it becomes the morning dew. Happy Thursday sa DJ Benjamin. Paplay naman po ng Aking Puso ni Ariel L. Rivera. Oh, maganda yan. Lagay natin sa OPM throwback music natin. We can make it if we try. On our SMS lines, we have a few messages as well. Shoutouts to Gretchen na rume-request ng kanyang favorite throwback music na 5678 Steps. At sa lahat ng mga listeners natin all the way from Porac, happy listening. Mamang Sorbetero DJ, pa-request po ako. Yan ang request ni 3167. Listening all the way from Tokwing Porak. Duyaw family, yung aking self-proclaimed best friend na si George Duyaw yan, tiga Tokwing yan. Pero hindi niya ako ina-acknowledge na kaibigan niyo. Acquaintance lang daw. Oh, si Kiel nag-send din ng mensahe sa atin via Facebook. Happy listening. Hello po, DJ Benjamin. Nakalimutan po binasa message ko. Hello sa pamangkin ko na si Tintin San Pedro. Thanks po. Sino nakalimot? Si KG Boy, no? Pagalitan natin. Yan. Shoutouts to Tintin San Pedro. Yan. Love na love ka ni Tita Kiel. Yan. Shoutouts po sa mga kasama naming TNVS drivers. Oo. No ka rin kayo, makakera ka niyan, matumal, mabagal. Ngayong oras ba, mabagal? Parang may peak eh, no? Parang nakakwento ko yung mga TNVS driver na sumi 16 hours. Parang meron silang specific oras na tinutulugan mga bandang tanghali hanggang hapon kasi matumal daw ang biyahe. Tapos back to the ballgame na napag bumaba yung araw. Madidiskarte natin TNVS drivers, no? Imbis na umuwi, magpapahinga na lang sa daan, no? Para pag go time na, on na ulit ang kanilang services. 1, 2, 3, 4. Aking Puso, Ariel Rivera, 5678 Steps, at saka Mamang Sorbetero. Nakaka-line up yan sa ating music request. Balik tugtugan muna tayo ka vibes para sa lahat ng in love. A throwback music from Natalie Cole. This song makes me feel good, and let me share the feel-good music to you guys. Natalie Gold, this will be An Everlasting Love, playing here on your number one Good Vibe Station. We are GV99.1, your Good Vibes.

0: It's 10:20 a.m.
1: Ing oras ID, nadala na kaya kayo ng RightMed.
2: Panunong de kalidad at mayan kiyang bulsa,
1: ipilit method 1. Basta RightMed. Uling burimi, kumayap kayo.
3: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GB99.1, your Gay Vibes.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Ruha ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: May mga bagay sa buhay na hindi basta-basta pinapalitan dahil alam natin doon tayo ligtas at panatag. Gaya na lang sa gamot na matagal mo nang kasama sa pag-aaral. Alaga sa iyong sarili. Kapag hiyang ka na at may tiwala ka na sa epekto nito, mahirap basta-basta sumubok ng iba. Kasi ang mahalaga, yung panatag ka. Kung okay ka na sa iniinom mo at ramdam mo na ang ginhawa, bakit ka pa magpapalit? Manatili sa subok na para sa tuloy-tuloy na alaga. May mga bagay ba kayong subok na hiyang na sa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko dahil minsan na ako sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto nito sa akin. Doon ko nakumpirma na sa RightMed lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, RightMed yun. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
11: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
10: Let's do this!
11: Mag-Enervon Z Plus ka na!
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
14: Babala. Ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola, this is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. Tune in and listen to Babala every Saturday, 12 noon to 3 p.m. If you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life, dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB99.1. Babala, bawal ang bad vibes, oh.
9: This song is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.

0: Vibes Uktugan on a Throwback Thursday. Kayo pa rin ay nakadutok sa inyong number one good vibes station. Kami po ang
1: GV 99.1.
0: It's 10:27 in the morning on the 23rd day of July, year 2026. Alas 10:27 ngayong 23, araw ng 23, buwan ng Hulyo taong 2026. Okay, vibes, hindi ko alam kung napanood nyo na to, ha, pero it's been circulating all over the internet for about a few days now. I think it came out last week, the AI-generated video ng isang Chinese government-controlled media. Media corporation siya, pero it's owned by Chinese government, no? Kung saan meron silang AI video depicting Filipinos as monkey. O mga, yung video na yon na cartoon video na gawa ng AI, eh merong isang unggoy na nakasuot ng barong Tagalog at salakot. At parang pinapalabas na tayo daw ay sunod-sunuran sa batas ng Amerika at ng Japan. Parang ganun yung interpretation ko. Ah. Well, the video is open for interpretation. And I think that's their main objective, no? About the arbitral ruling at sinasabi nila na pinapabasa ang Pilipino ng script at ang nagdidikta ng script na to ay ang bansang Japan at ang bansang Amerika. Nakakalungkot, ano? At hindi lang basta nakakalungkot, nakakainit ng ulo, eh, 'di ba? Isipin mo buong kababayan mo, mga Pilipino, ihahalin tulad sa unggoy ng banyaga na bansang hindi naman natin kadugo, kaya medyo nakakainit talaga ng ulo. Umalma ang gobyerno ng Pilipinas dito, ha? Especially coming from a government-controlled media company, magpapalabas ng ganong klaseng racist video. Eh, hindi naman tama yun. Maraming umalma, ka vibes, ha? Pati yung ating hindi lang ang DFA or Department of Foreign Affairs, pati yung ating Armed Forces of the Philippines, eh medyo nasaktan. Ganyan talaga kasi ka-advance yung day and age natin ngayon, the advent of new technology, parang hindi na natin matatanggal yan, no? It replaces the traditional media. Before, nung bago pa ang lahat, panahon pa ng hapon, isa sa mga pinaka-reliable source ng ating news and information ay mga dyaryo, no? And I remember when I was in college, my thesis is about the decline of the use of newspaper and what affects it. And sa research namin, nakita namin na malaking impact ang ginagawa ng internet kung bakit nawala ang dyaryo. Same goes with radio and with television. No? Na bumababa ang viewership nila at nagsishift yung mga tao sa online. No? Parang ganyan na yung nagiging trend. In today's age where information is vastly transferred very fast and efficiently, meron din mga AI, mapapaisip ka, eh, no? Bumaba na ba ang tiwala ng mga Pilipino sa balita? O yan yung pag-uusapan natin ngayon, ka-vibes. Ang topic ay, bumaba na ba ang tiwala ng mga Pilipino sa balita? May isang bagong pag-aaral kasi ang Reuters Institute na nagsasabi ang Pilipinas ang may pinakamalaking pagbaba ng tiwala sa balita sa 48 na bansang sinuri nila, no? Mula 38%, bumaba ito ng 28% ngayong taon. Kasabay nito, mas marami na rin kumukuha ng impormasyon sa social media influencer. Diyos ko po. Nakakalungkot. At vloggers kesa sa impormasyon sa mainstream media. Yan. O yung traditional media news katulad ng sa television at sa dyaryo. No? Pero ang tanong, sino ba talaga dapat ang paniwalaan natin? Ano ka, vibes? No. Ang pag-uusapan natin ngayon is, bakit nga ba bumaba ang tiwala ng tao sa balita? No? Eh, because nakikita natin yung numbers, na may pagbaba talaga. No? Pangalawa, kasalanan ba ito ng mga media corporation? O kasalanan ito ng social media? O ang main factor talaga dito ay yung mga main audience, no? Na mas lumilipat o mas accessible kasi ang cellphones kesa sa TV, ganun ba? At ang pang-apat at pinaka-importante na napapansin ko at na magandang pag-usapan, mas mabilis bang kumalat ang opinyon kesa ang katotohanan? Is opinion is faster to spread than facts. Kaya para sa ating services question for today, ka-vibes, ito po ang ating katanungan. Ikaw ba, ka-vibes, saan ka kumukuha ng balita ngayon? TV, radio, Facebook, TikTok, YouTube o AI? At bakit ito yun ang yung pinagkakatiwalaan? No? Services, ikaw, ka-vibes, saan ka kumukuha ng balita ngayon? At bakit yun ang pinagkakatiwalaan mong source ng balita? TV, radio, vloggers, Facebook, TikTok, YouTube, AI? O ikaw nang bahala, no? Pwede kang sumagot, ka-vibes, at pag-usapan natin ang inyong kasagutan sa mga numerong ito, 0908-516-4466. Pwede ka rin mag-chat sa ating Facebook page, GV991. Ang mahirap kasi, ka-vibes, pag online, magkakaroon ka pa ng extra work sa dami ng ginagawa natin ngayon. It's hard to verify all news na nababasa natin online. Hindi katulad kasi pag mainstream media, na factual yan kasi... at least that's what I believe, no? Kasi pag naglabas ka ng balita sa mainstream media na hindi factual, pwede ka talagang kasuhan, Hindi katulad if you're a vlogger or a social media influencer and you made the mistake, you can just say sorry, no? Tandaan nyo ba si Sir Jack? Nung naglabas siya ng medical record at inamin niya mali siya. Okay lang, pagkatapos nun, aminin mo ng pagkakamali ka, influencer ka pa rin. Pero sa media kasi hindi. Mas malakas ang consequence pag nagkamali ka. So yeah, ka-vibes, I would love to hear it from you guys. What are your opinions about this? Bumababa na nga ba talaga ang tiwala ng tao sa mainstream media, katulad ng TV at saka radyo? At mas pinaniniwala na ba ng tao ang mga balitang nakikita nila sa social media galing sa vloggers at sa mga influencers? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Wow! I feel good. OPM naman, ka-vibes, babalik tugtugan tayo with a requested music. OPM naman sa GV99.1, your Gavibes.

0: Your Gut Vibes, GV 99.1.
1: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na at ito ang mga winning numbers.
2: 14, 28. At para sa mga winning numbers, 14, 28.
0: We are GV 99.1.

Thank you very much for sending in your message, ka-vibes. Kayo ba, saan kayo kumukuha ng inyong balita? Sa mainstream media, sa TikTok, sa Facebook? Sorry na lang ba if bloggers, influencers violated articles 286 to 358 of the revised penal code of the Philippines? Of course not, no? Ignorance of the law exempts no one. And if we're talking about this specific topic that we have today, I don't think 286 to 340 articles of the revised penal code is that relevant. Siguro mas relevant po dito yung 58, yes, 358 sigurado, 357, 356 para sa mga publishers, no? Pero then again, ka-vibes ha, hindi porket marami ang pananagutan ng mga broadcaster, that means the social media influencers, vloggers are exempted from the law, all right? Howie T. 3345. Good morning, DJ Benjamin. Lagi nila akong hinaharang daanan pagpasok sa mga kwarto-kwarto nito. Ah, ito yung sumbong ni Soriano pa ho. Oo, ka-vibes, kung meron kang ganyang pagbabanta sa'yo, I would suggest, no, kung barangay yan or ano man, nasa posisyon sa inyong lugar, una ka nang gumawa ng police report, ka-vibes, no? Pag nagawa mo ng police report dyan, mas madali ka namin matutulungan, no? To help you, to advise you where to go, what to do next, alright? Andito naman si Attorney Will, na palaging tumutulong sa atin. We have a few more messages on our Facebook page. Sabi ni Catherine Santos, ako sa TV, radio ako nanonood at nakikinig ng mga balita. Yun ang pinaniniwalaan ko kasi yun ang legit. At nababawasan siguro yung mga nakikinig or nanonood kasi sa CP na sila nakatutok, DJ. Yeah, it's part of the advent of new technology. And we cannot blame people because... Wala eh, kailangan natin mag-adapt eh. May mga cellphones, ito yung pinakamabilis na paraan para makipag-communicate. We have to adapt. Hindi naman natin pwedeng bitawan yung phone kasi for some of us, ito ay part ng work natin. Tama nga, Kat. At kahit ihalin tulad ang mga Pilipino sa Ongoy, marami pa ding matitino at maayos na Pilipino. Thank you, DJ Benjamin. Isa ka rin ba sa naasar nung napanood mo yung AI video na gawa ng Chinese media, no? Parang depicting Filipinos as monkeys. Kaasar, di ba? TV DJs, ito sa mga news, SM9, Net25, iba-iba kasi ang bias ng balita. Totoo din naman yan, no? Meron mga station, for example, PTV. PTV is a government-controlled or government-owned media corporation, no? So may, hindi mo maibibigay ng buo yung tiwala mo, no? SM9, parang... Ang leaning niyan is yung kila Ka Eric, no, sa Duterte administration, if I'm not mistaken. But these are not the mainstream media, sa. Well, they are media corporation, but they are not... Can we call them mainstream? Kasi online ang ano nito eh. Online ang output nila as far as I'm concerned. Eh. Again, guys, kung kakabukas mo lang ng radyo, pinag-uusapan natin yung huling survey ng Reuters Institute na bumaba daw ang tiwala ng mga Pilipino sa mainstream media. Ano ba ang mainstream media? Ito yung mga balita na nanggagaling sa TV, sa radyo at saka sa dyaryo, no? At mas nag-rely na raw sila sa balita na papanood nila, nakikita nila online. Nakikisilip ako balita sa mga banateros. Ah, oo, yung mga komentaryo naman kasi yan eh. 1PH Philippine Star, pero nanonood din ng TV. Pero manood sa TV, hindi na. Scroll ko na lang sa SS, FB, or YouTube. May news, alapang commercial. Dati sa GMA and ABS ako, naniniwala na ako, gana manood. Nawalan na ako ng gana manood sa news nila. Message from Gail Santos. And Jel Conanan, sending us a message via Facebook page.
Isa lang network ang pinaniniwalaan ko, Net25. Bakit hindi sila baya? Shoutout sa kaibigan ko, si Vince Lance. Welcome sa Pilipinas Boy. Thanks, DJ. Magandang umaga, DJ Benjamin. Basta GV99.1 ang galing yung balita. Kumpirmado yan. Yan po ang pinaniniwalaan ko. Radyo po. Oh, thank you very much. We really appreciate it. And here in GV99.1, we try to be as objective as we can. No? And sabi ko nga, isa sa mga factors siguro kung bakit bumababa yung viewership ng mga balita sa radyo, dyaryo at TV. Not just because some stations are biased, but if they are trying to be objective, at ang mga alam naman natin, ang mga Pilipino ngayon, ay napaka opinionated. They have strong opinions about their political beliefs. Nakita naman natin yung pagkakahati-hati ng paksyon, no? Merong Duterte supporters, Marcos supporters, liberal supporters. And if the news is delivered objectively and merong mga ka-vibes tayo na hindi nagustuhan yung balita kahit objective binalita, they start to you know, find other news na magbabagay sa kanila. Pero to be honest, ka-vibes, news doesn't work that way. News is factual, no? As a graduate of mass communication, ang balita ay factual, no? Kaya hindi namin ginagamit yung word na fake news, eh. Kasi it's a oxymoron. Because all news are true. No news are fake. So ang tawag namin dyan, instead of fake news, ang tawag namin dyan is disinformation. And pag dineliver ang news at hindi mo nagustuhan, kahit yun ang katotohanan, hindi naman pwedeng maghanap ka ng news na magugustuhan mo lang, di ba? Kasi kung yung news na gusto mo na marinig, eh parang nagiging subjective ka naman nun. Hindi naman pa tayo gumawa ng news na tailor fit para magustuhan ng tao. News should challenge your beliefs. News should challenge your opinions. Ating Claire Class Castro lang pinapakinggan ko. Galing magbalita niyan, grabe. Meron din vlog yan si Claire Castro, no, bien. Oh, pero pro-administration yan, eh. So, mahirap sabihin na... I'm not saying Claire Castro is a bad person. What I'm saying is, syempre, bias niya sa administration, no? Hindi naman mag-report yan ng objective. That's what I believe. Yo, kabab, saan ka nagbabasa ng balita o saan ka nanonood ng balita? Mainstream media, katulad ng TV, radio at saka dyaryo, o online ka na rin? We are down to the last hour of our program. Actually, it's last 25 minutes. But before we say goodbye, I would like to thank Delish Cheese Dough Pizza. Apakalupit nito, ka-vibes. Alam mo ba, 229 pesos pizza na yan sa Delish Cheese Dough Pizza. Tindaray ko umorder sa kanila nung minsan sa Facebook. Ang bilis ng service, no? At ang bait pa ng mga admin sa chat services nila. And order from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos lang. Yes, tama ang dinig mo. 229 pizza. Pizza na po yan sa Delish Cheese Dough Pizza, no? Magbubukas din sila again for franchise, no? Very soon, so stay tuned or follow them, Delish Cheese Dough Pizza, on Facebook for more updates. Balik tugtugan sa inyong number one good vibe station. Kapit-bisig lang, ka-vibes. Meron pa tayong mga nakakasa. Here's a throwback music from Colby Kylat na sana lahat tayo ay magkaroon ng realization. Colby Kylat sa kanyang awiting Realize, playing here at GV 99.1, your Gavibes.

That was Beyonce singing Irreplaceable, playing here at GV99.1, your Gay Vibes. To the left, to the left. Well, thank you very much for sending in all your message, Gay Vibes. Shout out to AJ Marlaxa sending us the message. Before we say goodbye, sabi niya, online po DJ yung tipong dumadaan sa newsfeed ko sa Facebook kasi nakalike ako sa page na yon. Doon ko po nakikita yung mga kasalukuyan na news ng ibang-iba news, mga iba-ibang network, DJ Benjamin. Lunch po tayo, DJ. Laing at pritong boneless bangus. Kain po tayo. Sarap naman. Balance eh, no? Laing gulay tapos isda. Binabantayan mo na ba yung cholesterol mo, AJ? Pareho tayo ng galawan sa ulam, ha? O baka kasi si AJ may kasama mga matatanda sa bahay. Ayun. O kapas, magpapaalam na muna po si DJ Benjamin. Sa huli, mahalagang tandaan na ang balita ay hindi lang tungkol sa kung sino ang unang nakapag-post, kung sino ang tama, no? Sa panahon na halos lahat may pwedeng maging source ng impormasyon, responsibilidad na ating lahat ang magtanong, mag-verify, mag-isip bago maniwala. At syempre, gawin din natin lahat yan bago tayo mag-share. Dahil isang responsableng mamamayan ay hindi lang marunong magsalita, ha? Marunong din yan makinig, marunong magsuri, at marunong hanapin ang katotohanan. So, let's be objective, diba?

0: Hey Kavibes, always remember blow baguettes before you hit the road. Check your battery, lights, oil, water, brakes, air in tires, gas, engine, tires, and most importantly, yourself. Are you alert and ready? Stay safe. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
7: It's 12 p.m. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
8: Tayo na

0: Gigavibes. If the road looks flooded, don't take chances. Turn around and find a safer route. Remember, safety is always worth the extra minutes. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
5: Rain, rain, go away. Hi. Huwag ka nang malungkot. Sagot na namin ang araw mo. Brighten your day with your number one Good Vibes station, GV99.1.
6: Magandang araw mga ka-vibes. May tanong ako, mabilis ba kayong maniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis maniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-parehas lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot, dapat chine-check at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may pruweba dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daan-daang gamot at vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nagche-check lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daan-daang mata ang nakabantay. At same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga ka-vibes, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality pagdating sa gamot at vitamins. Dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kompletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.

0: You're listening to the number one kebab station from the heart of Central Luzon.
1: From the heart of Central Luzon.
0: This is GV99.1, your good vibes.
2: Making you feel good anytime, anywhere. This is your number one good vibes station at GV99.1. And it's girl power dito sa loob ng studio, ka-vibes, at live na tayo sa ating Facebook page. I did say makakasama natin ang Clark International Airport Police Station family natin. Pero siya ay nag-iisa lang today. We have another female din na police officer behind the scenes, no? Eh, hindi rin siya nakapag-prepare. So, ang makakasama natin live ngayon or muli, no? Nakasama na natin si PCMS Joanne Pandoy Baldos before. She's from the Women and Children Protection Desk, PNCO Clark International Airport Police Station. Welcome po, ma'am! Welcome po! Sige po, try natin uli, ma'am. Try niyo po, to test out the mic. Ayan.
3: Test mic.
2: Oo, kasi rinig ko yung katok nyo. Oo, sa unang katok pa lang rinig ko naman. Kaya just waiting for you to, say hi!
3: Yes po, good afternoon sa lahat ng mga viewers ng GV99.1 kay DJ Nice po. Sa lahat ng mga kasama ko po sa Clark International Airport Police Station, good afternoon. Pagigihin lang po ang duty natin at to Police Captain Longgami na dapat dito po sana siya, ma'am, kaso medyo masama po yung pakiramdam. Sa aming chief, si Yaps po, kay Police Major Rodel, si Rosario po, at sa lalong-lalo na po sa aming Chief Aviation Security Unit 3, kay Police Colonel Rogelio Lanayon Abran Jr. Sir, good afternoon po sa inyo lahat at nandito po tayo sa GV99.1.
2: Ayon, salamat po at mapapakinggan nyo rin kami sa inyong Signal TV Channel 306, no? Do keep us in the background nationwide yan and online on the Mixler Radio Garden. Search GV99.1 at live na live tayo sa ating Facebook page, GV99.1. Mainit yung topic natin ngayon. So kung gusto nyo sumali sa comments, may gusto kayong tanongin sa atin, feel free to do so, ka-vibes, dahil mainit itong topic natin. They're gonna talk about the Juvenile Justice Act and the Safe Spaces Act, lalo na Ma'am Joanne, no? Kaya naging mainit uli ang usapin ito. Isa sa mga recent na insidente ay yung pamamaril sa Tacloban City, kung saan ang mga suspect ay nasa edad na 14 at 15. Muling naging maingay ang panawagan ng ilang sektor na ibaba ang minimum age of criminal responsibility sa bansa. At merong another incident ngayon, if you're familiar, Ma'am Joanne, no? An 8-year-old, grade 3 student sa Cavite naman ito, ay unfortunately nasawi due to school bullying. So, kayo po, merong stand ang PNP regarding sa pagbaba ng age of criminal responsibility. Meron silang stand before eh. Kayo po ba, meron kayong stand dito? Nag-a-agree po ba kayo na parang sa inyo? Before we move on dun sa mga details ng mga batas na ito.
3: Yes po. For me naman po, no, DJ Nice, as Women and Children Protection Desk Advocate at saka PNP, ano po tayo. Siguro po, DJ, dahil po sa yung, alam mo yung nagbabago din po yung panahon natin. So a lot of our children are prone na po kasi po sila sa mga exposure po sa social media natin, na which is minsan ibang parents hindi po nababantayan. So due to that, siguro po kung ang stand ng PNP din po is to lower the age of criminal liability, siguro I will stand with our organization po for that. Kasi as long as sa pagbabago po kasi ng time, yung mga kabataan din po as early as 10 years old, marunong na din po sila kung ano yung tama, ano po yung mali. So, ganun po siguro, DJ. Unlike po before na hindi masyado tayo exposed yung sa time natin, kabataan din natin doon, maayos po yung mga pag-uugali po ng mga kabataan.
2: Totoo po yan, no? I also agree na they have access. The children, the minors, they have access to a world of information, yes, out po there na hindi lahat ay mabuti. Yes, hindi po lahat positibo, especially in this age of the internet nga.
3: Yes,
2: this digital age. So, ito pong stand na to ng PNP, ano po bang age ito kung sakali?
3: Actually, na, for now po, gawa ng nag-ingay na din po ito. Yung stand, alam ko po is they will have to lower the age of criminal to 12 years old.
2: 12 years yeah old, no? So, yan pong stand nila. Pero hindi naman po siyempre basta-basta may ibabago, yes, ito. Kaya ngayon,
3: mm-mm, yes po, dadaan pa po siya ng maraming process din po.
2: Dadaan ito sa, yes po, proseso.
3: Hindi lang po basta-basta na kapag naisip na i-lower, yun na rin po agad. So, i-amend. Kung kailangan siguro ng mga mambabatas natin na need i-amend po yung 9344 po natin, they will do so po siguro for the benefit naman po ng mga victims po.
2: Opo, maraming salamat. And for the benefit of the victims, and syempre maraming misinformation na nagkakalat na porque below 15, hindi naman agad-agad makakalaya na ito eh. Kaya pag-usapan po natin ang detalye nitong RA 9344 or the Juvenile Welfare Act of 2006. Sige po, PCMS Joanne.
3: Yes po, yung tinatawag nating the RA 9344 or the Juvenile Welfare Act of 2006, it's a republic known also as the Juvenile Justice Act of 2006, established child-sensitive justice and welfare system in the Philippines, exempts children age 15 and below from criminal liability, prioritizing intervention, community-based diversion, and rehabilitation over penalizing din po. Then, we have also the core provisions dito po sa tinatawag nating RA 9344, ano? Yung una-una po dito, yung isa sa mga core is the yung age of criminal liability, which states that the law initially set the minimum age of criminal responsibility or the MACR at 15 years old. Children age 15 and below at the time of the offense are entirely exempt from criminal liability. Ito po yung nakasaad doon. Then, exempt from jail detention, yung tinatawag natin yung CICL po natin, strictly prohibited from being detailed in adult jails. Di ba may mga adult po tayo? So sila, instead of going to adult jails, DJ, they are referred to local government-run youth care facilities called Bahay Pag-asa po.
2: Okay.
3: Then, the diversion program, isa din po itong nakapaloob dito sa 9344. This is to avoid formal court proceedings. CICL go through diversion or intervention program focused on restorative justice, which involves counseling, education, and community service po. So, ito po yung ano, dito yung core provision. Then, the 9344 as it is amended by R18630 po, in 2013 po, DJ, no? It was amended. Strengthened po dito yung justice system natin, addressing concerns regarding child offenders. Kaya yung liability for heinous crimes, while the minimum age of criminal liability remains 15, the law mandates that children above 15 but below 18 who act with discernment for heinous crimes such as the murder, rape, and kidnapping are subject to intensive, yun yung tinatawag natin, nagkakaroon sila ng intensive intervention programs and may be placed in a youth facility po. So, kasi karamihan po dito, yung liabilities po sana ng ano, syndicates, ito po yung mga adults who use, coerce, or employ children to commit crimes, face stiffer penalties po sana sa kanila, if ever po. Then, intensive intervention with our local social welfare and development officers and the Philippine National Police, kaisa po kami dyan, are required to track children at risk o yung CAR na tinatawag natin and implement community-based intervention to prevent them from offending. So, yun po yung parang pinakaano natin, mga salient points lang po about dito sa RA 9344 natin, DJ Nice.
2: Uy, maraming salamat po, PCMS Joanne, no? So, importante siguro na linawin natin na yung below 15, hindi naman yun basta-bastang off the hook na siya, di ba?
3: Yes,
2: na nakalaya na siya. Ano po uli yung magiging kaparusahan niya? How will you deal with yung mga below 15?
3: Yes po. Actually, yung mga below 15, if they commit such crime, no, hindi naman yun ibig sabihin na basta sinabi natin na wala sila or they are exempted from criminal liability, wala na po silang pananagutan. They will just undergo intensive intervention program with the help po ng local social welfare development office po natin sa ating mga region or sa ating mga region ano po. So mag-a-undergo po yan sila ng counseling, ng education ano po. So habang inaano po yung pinag-aaralan yung mga na-commit po nila na crime, yun po yung program na ano ng government natin para po doon sa mga batang CICL po na tinatawag natin. Actually, hindi naman natin sila tinatawag na yung mga like murderer or something po. They are just children in conflict with the law po. O yung CICL natin.
2: Okay. At hanggang kailan po sila detained doon?
3: Detained? Until such time po na if ever, lalo na po DJ Nice na kung yung halimbawa 15 above na po they commit such crime, then pag-aaralan po yun kung with discernment madidetain sila doon until such time na mag 18 years old sila na pwede na po sila ihalo doon sa adult jails po natin. Okay. So yun po yung time na mapupunta sila doon. So habang wala pa po yung hindi pa nila na-reach yung age of maturity po nila na iano sila sa jail, lalo na yung mga nakakumit talaga ng heinous crime na tinatawag po natin, they will be placed lang po muna doon sa youth organized ano po or yung bahay pag-asa na sinasabi po natin.
2: Okay. So by the age of 15, hindi naman din yung basta-basta silang makakalaya din, no? I-assess pa yon.
3: Yes,
2: kung kailangan pa nilang ma-detain pa rin.
3: Yes po.
2: And for the 15 and up, depende kung sila yung mananagot. If
3: heinous crime po yung mga nakukumit nila, then
2: okay,
3: until such time na mag-reach ng maturity age nila, saka po sila mag-aano po sa maaalis na po sila doon sa bahay pag-asaan, they will be transferred po sa ano na po ng detention po.
2: O sige po. At ilapit pa po natin lalo yung mic, no, lalo na't napakainit nitong
3: yes,
2: usapin din natin. Nandito si Bernard Cambao at ito ay tanong ng marami nating ka-vibes and I'm sure maraming mga Pilipino. They're still wondering, sa panahon ngayon, safe pa ba tayo dito sa Pilipinas? So pwede na tayong mag-move on sa next topic natin, which is the Safe Spaces Act.
3: Yes,
2: how sure are we that we are safe wherever we are, whether it's at work, at school, sa labas, sa daan? How safe are we? Ayun. And what can we do kung sakaling we don't feel safe?
3: Sa ngayon po naman, DJ Nice, no, nakadepende naman po tayo kung saan lugar tayo. So may mga places din po tayo na sinasabi nating medyo magulo. There are others naman po na sa tulong ng ating mga kapulisan na nadideter naman natin po yung mga criminal acts na magagawa. So with the help of this batas natin, no, yung RA 11313 or yung Safe Spaces Act nga po natin, na known as the dating ano din po ito, DJ Nice, Bawal Bastos Law, na is a Philippine law enacted on April 17, 2019, that criminalizes gender-based naman po ito sexual harassment in streets, public spaces, workplaces, educational institution, and online spaces po natin. Mm-hmm. So with the help of this ano, kung dati kasi po DJ Nice with yung sa crime lang po natin, meron na rin naman po ito na paparusahan under the RPC, which is the unjust vexation, kapag nababastos ka dati. So with that kasi, dahil mababa lang po yung parang penalty doon, it was ano na nagkaroon ng government natin, no, nag-step up po sila just to make this ano natin, batas itong safe spaces natin, wherein hindi lang po kababaihan dito ang pwedeng magreklamo under this law. It is gender-based, so lahat pwede po. Kung lalaki ka man o bilong ka man po sa LGBT community, pwede ka na po mag-complain. Kung sa tingin mo, napapasok po dito sa complaint ng safe space po yung complaint na gusto mo pong i-ano sa ating mga kapulisan po. Na, mm-hmm. ano. So, they are free to ano lang po sa mga ano natin, no, especially with the Women and Children Protection Desk sa ating mga station po. Meron din po tayo sa ating mga barangay, yung VAW Desk naman natin, para po matulungan din po sila kung if ever man may complaints na ganito na kailangan po nila.
2: Sexual harassment lang po ba ang cover nito or any form of violence? Sabi niyo po, any gender can complain about it. Pwede rin bang i-complain ng bullying? Sa work, halimbawa, or outside of work?
3: Kung bullying din po, may other ano din po siya, DJ Nice. Ito pong sa safe spaces, more on sa naaano po siya, kumbaga na nadidikit po siya sa sexual harassment talaga. Oh. Although kung workplaces naman po, we have din po yung tinatawag natin yung RA 7877, which is the anti-sexual harassment po talaga na batas natin. Yun naman po, titingnan mo doon yung parang relationship kasi ng victim doon po sa kanyang perpetrator, which is kailangan higher degree po ang kanyang perpetrator doon sa victim po para maipasok po natin as sexual harassment po yung complaint or yung case na dapat po.
2: Okay. So ito, more of sexual harassment siya, no? And yes. Kaya bawal bastos, ang covered din dito, yes. Yung catcalling, kasama rin yata yun,
3: yes,
2: eh.
3: Po, yes,
2: diba?
3: Po,
2: any form of pambabastos. More of yes, itong covered ng Safe Spaces Act. Pero yung mga acts of violence, ibang batas
3: ibang
2: na yun.
3: Ibang ano din po, yes po.
2: Okay, ayun. So for now, ang focus muna natin is the Juvenile Justice Act and the Safe Spaces Act. And ang kailangan lang po namin gawin, kung kami po ay nakaranas nito, ay pwede kaming pumunta, no? Dumulog sa inyo.
3: Po tayo sa ating mga WCPD desk po, sa ating mga kapulisan, either sa local po natin. Yung kagandahan lang po nito, DJ Nice, with the RA Safe Spaces po natin, yung 11313, sakop po niya yung cyberspace po nito. So
2: ayun.
3: It doesn't mean na yung physically lang na sinipulan ka dyan. Ano, yung pagpo-post ng mga harassment din po ng mga words, which is ang gamit po natin ay yung social media. Yung lahat, example, yung Facebook natin, yung TikTok. Kung may mga harassment din po sa tingin mo, which is degrading your personality po, nakakapag-demean po sa'yo, po pwede po, screenshot mo yon. So, meron din po tayong ano kasi online sexual harassment na tinatawag, which is pasok pa rin po dito sa Safe Spaces Act natin po.
2: Okay, but not necessarily sexual in nature din.
3: Yes po.
2: So, cyberbullying is included dito.
3: Iba parang din po yun. May ano din po yung cyberbullying natin. May law din po tayo.
2: Okay, so kung medyo nalilito tayo kung anong cover nitong law na ito, sigurado, basta inaagrabyado ka, binubully ka, nakaka-experience ka ng any form of violence, merong katapat na law yan.
3: Yes,
2: nagkataon po lang ang mga pinag-uusapan natin today, yung Juvenile Justice Act at yung Safe Spaces Act. Ayun, and if we have questions, need natin na matulungan tayo, may advice tayo kung ano ang dapat ireklamo, di ba? Kung ano yung dapat nating i-file, pwede namin kayong puntahan, saan namin po kayo pupuntahan?
3: Kami naman po, DJ Nice, no? We are with the Aviation Security Group. So nakikita po kami within the premises lang po ng airport natin. Like for example sa amin, nasa Clark International Airport lang po kami. So with regards naman sa other natin, kung saan po tayo makakahanap ng Women and Children Protection Desk, sa mga nearest police station po natin, sa local po natin.
2: Pero kung ako po yung tiga Angeles City, halimbawa ako yung tiga San Fernando, pero hindi na-address yung aking concern. Recently po may nabalitaan tayong ganun, eh. No? Dumulog siya sa police, sa nearest her, pero kailangan pang mag-viral ba? Bago kami matulungan? Hindi naman po siguro, no, ma'am?
3: Baka lang po with regards to that, minsan, may with, ano po kasi tayo, DJ Nice, na jurisdiction po. Baka mamaya, kung halimbawa, malapit sa station po siya kung saan siya na ano, is Angeles City, pero sa San Fernando po nangyari, sakali yung crime. So within, dapat, sa San Fernando po siya dapat talaga ikikater yung ano niya, yung complaint, pagka ganun po. So may jurisdiction po tayo na tinitingnan. So ang dapat na lang po doon, if ever, sa mga taga-Angeles po natin na police po, pwede naman nila i-refer po. Tulungan po yung complaint na maihatid lang po kung saan po sila dapat mag-complain po.
2: Okay, maraming salamat po PCMS Joanne, no? So, based ito sa kung saan nangyari yung crime, not where you're from.
3: Yes,
2: kasi
3: po.
2: Halimbawa, I'm from Angeles City, tas nangyari yung crime sa San Fernando. saan dapat ako dudulog? Sa San Fernando. Yes, okay. So, yun pala yun. Yun pala yung tinatawag nilang jurisdiction. Kung saan ito nangyari incident.
3: Yes, po.
2: Dun sa police sa department na yun, yes, kadudulog. Dun sa area na yun. Maraming salamat, yes, po, PCMS at Joanne, for sharing your knowledge with us about the Juvenile Justice Act, Safe Spaces Act. May nakalimutan pa po ba tayo?
3: Actually, wala naman po. Focus lang po tayo dito sa dalawang batas as our ano po ito ng advocacy namin po, na bilang sa nakatalaga po kami na ano police non-commissioned officer with the Women and Children Protection Desk ng Aviation Security Unit po namin.
2: Ayun po. At napag-alaman ko rin naman sa balita na mismong PNP nagsabi kasi school bullying is getting worse, 'di ba? And it's leading to deaths. Oh, and we can call you na, no? Next time we can call you.
3: Kasama naman tayo sa bullying.
2: Yes, oo, oh, pati yun, pwede rin daw humingi sa kanila ng tulong, yes, even with regards to school bullying na hindi na kinakaya ng school, yes, i-contain or i-address ito.
3: Actually, sino, DJ Nice, may pwede naman po na mag-ano kami sa mga school. Yung parang nagatawag ito, i-disseminate namin sa kanila, magkakaroon kami ng mga projects like that with coordination ng ating DepEd po.
2: Na ayun, ano po, para maganda po yun.
3: Maging aware lang po din po yung mga students natin kung kailangan po doon sa cyberbullying, sa pambubullying naman po na law, na ano yun, na crime po pala.
2: Oo, maganda po yan na sabi nyo. Sana magkaroon talaga ng partnership, no?
3: Yes po.
2: Ang PNP, ang DepEd,
3: yes,
2: and even the private schools, you know, you can have a partnership with the, yes, Philippine po. National Police to ensure the safety and security of our children. Sino pong gusto nilang batiin?
3: Gaya po kanina, babatiin ko lang po yung mga kasama. Especially po pala yung Team Bravo. Team Bravo na ngayon po, mga naka-duty po sa Clark International Airport po na mga kasamahan namin.
2: Sige po, i-shoutout natin at itutok natin lalo yung sa mic para marinig talaga,
3: yes,
2: nila.
3: Shoutout po sa mga Team Bravo, Team B. Lagi nang ano namin po, pagigihin po ang duty natin sa Clark International Airport, no, para maging smooth po lagi araw-araw yung pag-duty natin at wala pong masamang mangyari. Sa lahat ng mga kasamahan ko naman po sa Clark International Airport, police station, kasama din po ng mga officers po natin, magandang hapon po sa inyong lahat at naway pagpalain po tayo ng ating may kapal po.
2: Wala na po tayo nakalimutang batiin. How about your daughter po? Hindi, okay lang po. If you have family members tuned in right now, you'd like to shout out. Actually, meron po tayo mga ka-vibes natin ng suke, no? Later, babatiin ko po kayo on air. So, stay tuned lang po sa mga sumali sa atin sa Facebook Live ng GV99.1. Pero check lang po natin kung meron pang ibang tanong dito, no? So, nandito din si Ana Cristina. Salute daw po sa ating mga kapulisan. At ang masasabi ni Gerald, nasa bansa tayong walang bitaw. Well, it always takes a village to raise a child, ika niya. At ayusin muna ng mga nasa loob ng tahanan. Which is true. Oo, diba? Makakulang na rin ang gabay at pagtutok ang mga magulang sa kanila, ang mga parents. At ang sabi nga ni Althea, the responsibility will always rest with the parents din first, diba? At home. And I hope and pray for more visible police presence. Ano po masasabi natin, visible police presence? I'm sure hindi nagkukulang yan sa airport,
3: yes,
2: sa Clark Airport.
3: Sa airport, lagi pong ano, alert po yung ating mga kapulisan po dyan. So kung may mga complaint po sila, lapitan lang po nila kami, nandyan lang naman po kami within the premises po ng Clark International Airport po.
2: Ayun na nga. So more police visibility along with cooperation from the community. Maraming salamat po uli, PCMS Joanne. Ayan po. Wala na po tayong nakalimutan, no po? And we hope to have you back here soon. Marami po kaming natutunan sa inyo. And it's good to know na lagi po kaming pwedeng dumulog sa inyo.
3: Welcome lagi po.
2: Oh, if in case we need help. The search is over. If you need help, nandyan ang Clark International Airport Police Station with GV99.1, your good vibes.

0: kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your Good Vibe.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.

0: Not so long ago, here at GV99.1's Turn Back Thursday.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: It's a belly friend.

0: Latex Nigundo L. Lagundi leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Vtex Nigundo L. Lagundi leaf ASCOF.
2: Wanna hang out? Andito na ako, ang magpapainit palalo sa mga pangalan nyo. Mainit na kulitan, mainit na usapan, mainit na tugtugan. Kasama nyo ako dyan. This is Midday Sesh where we can have

0: Mga idol, King Discarte. Ako po i DJ Kakay. Bala mo ba itang feeling na bala mong okay mo tapos bigla yung may balik? Kala mo may yari na pero atsyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong King paulit-ulit ng sakit? Kasi yaku, mapagal na ako talaga. Ela, dapat may din ang chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat, may balik yung lagnat, sakit buntok ang pong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexidol Forte is my Discarte. Para king binat ang putuki-tuking sakit. Meto nga Discarte para king binat, lagnat, sakit buntok ang pong sakit ng katawan. Yan yung pekamabilis ba nating apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. From pamagbalik ng sakit o pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring may binat like me, dapat Rexidol Forte ing Discarte mo.
1: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: together.
1: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Ruha ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Pabili! Pabili po!
8: Mamaya na! Wala pa kaming tindera!
9: We are also looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send us your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
10: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal.
11: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
15: It's Melly Francis.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

and you are still listening to GV 99.1, your good vibes. My name is DJ Kalon. Sa programang Good Vibes Connection. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta naman ang mga ka-vibes natin dyan? Kamusta naman ang buhay-buhay? Kamusta naman ang inyong Thursday? Kamusta naman ang inyong pasok? Ako ang makakasama nyo hanggang 9 o'clock po ng gabi. Kaya kung meron po kayong gustong sabihin, gustong batiin dahil birthday niya ngayon or anniversary ninyo, month-sari, week-sari, day-sari? Kung ano man po ang sari na sineselebrate nyo ngayon, pwede nyo po ako i-text or tawagan sa 0967-069-5768 or sa 0908-501-6446. At isend nyo na rin ang inyong mga song request dahil Thursday ngayon. You know the drill. Diba? Alam nyo na yan. Ipa-priority natin ngayon ang inyong mga throwback songs. Yung mga hits noon. Ipi-play natin lahat ng yan. Basta yung ire-request nyo yung mga ano yung mga old. Parang ikaw. Like and follow nyo namin mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibe station. Kamusta naman ang mga ka-vibes natin dyan? Kamusta naman ang init ng araw dito kasi sa Angeles? Medyo makulimlim. Makulimlim ba? Parang kasi kanina lumabas ako. Makulimlim siya. Pero yung simoy ng hangin, yung singaw, ang init po. Sobra. Wala namang masyadong araw. Pero bakit mainit-init sa ang

Maya, eh, marami na naman tayong pagkikwentuhan. Mahaba-haba na naman ang ating oras. Mga talong oras na naman tayo magkakasakasama. Kaya wag muna kayong magsasawa. Dahil hanggang 9 o'clock tayo dito. Sama-sama tayo. At para sa mga nakikinig dyan, papunta at papasok pa lang ng trabaho, stuck sa traffic, nagpapaggupit, nasa mall, nasa palengke, nagluluto ng kanilang hapunan, kumakain, naglalaba, kung ano man po ang inyong ginagawa ngayong gabi. Kaya happy listening po sa inyong lahat. Huwag kayong maglilipad. Dumito muna kayo. Samahan nyo muna ako. Ako na nga lang mag-isa eh. Iiwan nyo pa ako. Sama-sama tayo. Diba? Ikaw ay kumakain ngayon eh. Eat well sa'yo. Kung ikaw ay naghihintay ng kanyang message bago kumain, ako na lang magsasabi sa'yo. Kain ka na. Huwag ka papagutom. By the way, kumain ka na ba? Just because I'm in love with an uptown girl. Sige na nga. Basahin ko muna yung mga text messages. Bago tayo magbalik tugtugan. Dahil alam ko naman yung mga gusto nyo tugtugan eh. Yung mga tugtugan ng mga tito-tita eh. Touch by touch. Sige, basahin ko muna. Ito galing kay Sir Norberto, DJ Clark. Ma-request naman po ng favorite song mo. Salamat po. Aha. Ito aking favorite song. Ay, ito na lang, si Uptown Girl. Okay, kaso na-play na. Maisip ka pa? Umisip ka? Galing kay 4065. Naliligo kami sa ulan, DJ, para mapasayaw kami. Pa-request ng She Bangs by Ricky Martin. Uy, alam ko to. Sige, i-play natin niya. Bausan ka ba? Bakit maulan dyan? Bakit maulan dyan? Sa Angeles ba yan? O party ba yan ng Pampanga? O ito, galing kay 2792. As long as anybody. Happy Sari, ano to? Sari Store. Ako nga pala si Kuya Dudes. Pa-request ang kantang Hey! Fatima ang kumanta niyan. Si Maring Fatima. Sige. Hey!

At dahil dyan, dahil maraming nagtatampisaw ngayong tag-ulan, dahil yung nag-request ng Shibangs, eh taga Neva Ecija pala. At dahil dyan, gusto ko kayong sumayaw ngayong gabi. Gusto ko magiging maligaya kayo habang naliligo sa ulan. Let's play the song Shibangs by Ricky Martin. And once again, my name is DJ Clark. Programang Good Vibes Connection only here on GV 99.1, Your Good Vibes.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
6: It's a Belly Friends.

0: alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Darle a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Hey, Macarena!
1: ¡Ay!
2: Don't forget to check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GB99.1, your Good Vibes.
3: Bakit right med ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
12: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
13: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
14: Let's go, Lala!
13: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
15: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Unilab yan.
17: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
18: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
19: What the...
10: Hey, are you looking for a morning filled with laughter and excitement?
19: Look no further. What the F is here to make your weekend unforgettable with your fabulous DJ Liam.
10: And your fun and frisky DJ Angie Moore as we bring you the most hilarious
19: and mind-bending conversations that will leave you saying,
6: what the F?
5: What the F?
4: What the F?
10: Tune in every Saturday from 9 a.m. to 12 noon.
4: Let's unleash our laughter together on your number one Good Vibes station, GV 99.1.
9: DJ Clark here at GV 99.1.

And you're still listening to GV99.1, your good vibes. My name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection. Mga guys, magandang gabi ulit sa inyo. At sana good vibes ang inyong gabi. Dahil na-hype ko ang inyong gabi. At sana nagustuhan ninyo ang ating mga pinatugtog kanina. At dahil second hour na ng ating program, alam nyo na, sasabihin na natin ang topic natin for today. Falling in and out of love, just like a play. Memorizing each line, I still don't know what to say. Kaya ang topic natin ngayon, mas mahalaga ba ang taong lagi nandiyan dyan? O yung taong mahal mo? Bye-bye. So ulitin ko ang topic natin for today. Mas mahalaga ba ang taong lagi nandiyan dyan? O yung taong mahal mo? Di ba minsan may dalawang taong dumarating sa buhay natin. Yung isa, siya yung mahal mo. At yung isa, siya yung hindi ka iiwan kahit sa pinakamahirap na panahon ng buhay mo. All the time. Kaya ngayon ang tanong ko for today, mas mahalaga ba ang taong lagi nandiyan dyan? O yung taong mahal mo? Pipiliin mo ba ang taong palaging pinaparamdam na mahalaga ka? O yung taong mahal na mahal mo kahit hindi laging present sa buhay mo? Kaya pwede nyo po akong tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Like and follow nyo na aming mga social media ako sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibe station. At sige, basahin ko muna yung mga text messages. Galing kay Sir Norberto Mamorain na gabi, DJ Clark. Biglang ka bumuhos ang ulan. Medyo malakas pero saglit lang. Kaya kayo mga kabays, kung kayo ay lalabas ngayong gabi, kayo ay papasok sa trabaho at may gagawin kung ano man po ang gagawin ninyo, magdala po tayo ng payong dahil hindi natin inaasahan yan. May biglang buhos ng ulan dahil alam nyo naman, moody rin ang ating panahon ngayon. Hindi lang naman ako, pati yung panahon, paiba-iba na rin eh. Ulitin ko ating topic for today. Mas mahalaga ba ang taong lagi nandiyan para sa'yo?

sige, basa pa tayo ng text messages. Galing kay 0149. DJ, pipiliin ko ang taong lagi nandiyan. Kasi ang pagmamahal, pwedeng unti-unti mabuo. Pero yung taong piniling samahan ka kahit wala siyang kasiguraduhan, bihira lang po yun. Yun lang, DJ. Bihirang-bihira talaga yung taong nandiyan para sa'yo. Sa hirap ng pinagdadaanan mo, sa hirap man ang siginhawa, eh andiyan siya. Ano ang... kaya mas siguro pinili na ating texter yung taong lagi nandiyan. All the time I have loved you when... At dahil Throwback Thursday ngayon, let's play another throwback hits. Someday you feel this feeling. Nag-isip, no? Ano kaya ang babagay ngayong maulan na gabi? Maulan at medyo palalim na po ang gabi. At yung iba na nagdadrive at gusto na mag-siesta. At yung iba ay nakahiga na. Or yung iba ay nasa ilalim ng puno. Ano man po ang inyong ginagawa, eh sana na-enjoy ninyo ating playlist for today. Dahil it is now 7:32 po ng gabi sa buong Pilipinas. Magme-mellow music na tayo. Ito galing kay Mama Rick Lisulio Fernando. Gandang gabi po, DJ Clark. Pusta na po kayo. Pa-play naman ng Greatest Love of All by Whitney Houston. Thanks and pa-shoutout from Santo Cristo, Guagua. Avid listener po. Lalo na sa'yo, DJ Clark. God bless you more. Ay, maraming salamat po. At ang napili kong song for today, ang napili kong song ngayon, Against All Odds na lang. By Mariah Carey and Westlife. And once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, only here on GV 99.1, your Good Vibes.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Tayo na!

Mas mahalaga ba ang taong lagi na nandiyan or ang taong mahal mo? Pipiliin mo ba ang taong palaging pinaparamdam na mahalaga ka o ang taong mahal na mahal mo kahit na hindi laging present sa buhay mo? Ayan, pwede nyo po akong tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Like and follow nyo na aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1 at mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GV99.1 at sa aming YouTube channel naman. Just simply search GV99.1, your good vibe station. Ulitin ko, ang ating pinag-uusapan ngayong gabi, mas mahalaga ba ang taong lagi nandiyan o taong mahal mo? Pipiliin mo bang taong palaging pinaparamdam na mahalaga ka o yung taong mahal na mahal mo kahit na hindi laging present sa buhay mo? Ayan, sige, basahin ko muna inyong mga song requests, mga mensahe, mga insights sa ating topic for today galing kay Sir Norberto. Mas mahalaga po sa akin yung taong lagi nandiyan, DJ Clark, dahil hindi po madali ang iwanan niya ang lahat para sa akin. Madalang lang po ang tayo ang priority nila kaysa sa sarili nila. Yung mahal ko na wala naman, never ko pong sasayangin ang oras ko sa kanya na kailanman never naman niya na-appreciate. Salamat po. You give me strength so I stand tall within this bed of. And another texter from 7969. Good evening, DJ Clark. Pakiplay nyo naman po ang One More Try by A1. Galing yan kay Gretchen ng Porac, Pampanga. Na-play ko na po. At sana ay napakinggan mo. Galing kay 796 or 5975. Good evening, DJ Clark. Pwede po bang mag-request ng I Swear by All For One? Salamat po. Na-play ko na din. At sana na-enjoy ninyo ang inyong mga song requests. At ulitin ko, para sa mga kaka-tune in pa lang, my name is DJ Clark. Makakasama niyo po ako hanggang 9 o'clock po ng gabi. Kaya ang topic natin for today, mas mahalaga ba ang taong lagi nandiyan or ang taong mahal mo? Galing kay 2014. Para sa akin, DJ, ang taong mahal ko pa rin. Kasi hindi kayang pilitin ang puso mong mahalin ang isang tao dahil lang lagi po siya andiyan. Ang pagmamahal, hindi utang na loob. Pero kasi kapag lagi nandiyan yung isang tao para sa'yo at minsan, yung iba ay nahuhulog na. Kaya yung taong mahal nila ay iniiwan nila dun sa mas malapit. Pero totoo yan. Pero meron at meron sa inyo or sa mga kaibigan ninyo. Kung hindi ka man, merong isa dyan na uhulog na. No? No? Pero may mga ganun, no? Kapag yung tao ay laging nandiyan para sa'yo, yung taong laging nage-effort na samahan ka kahit man kahit saan ka man, kahit na ano pang trip ninyong gawin, may mga taong may nahuhulog at may nahuhulog. Pero kapag nahulog ka, eh kawawa ka, ikaw ang tayo. Kasi isa lang naman yan eh. Bakit mo siya sinasabahan? Saan naman eh? Diba? Parang hindi mo sinasama. Yung isa dyan eh, meron ng may nararamdaman na pa. Ganun lang, mamaya himay-himayin pa natin ang inyong mga text messages. Pagdutugtong-dugtungin natin yan, babasahin ko muna. You open doors closed in a world where anything goes. Kaya ito, DJ, akala ko sapat na ang pagmamahal, ang pagmamahal mo, ano daw?
Ah, okay, gets. DJ, dati akala ko sapat na ang mahal mo ang isang tao. To carry on. Each time I look at you, there's something new. Akala ko basta totoo ang nararamdaman mo, magiging okay din po ang lahat. Pero habang tumatagal, DJ, nare-realize ko na hindi pala sapat ang pagmamahal kung ikaw lang po ang lumalaban. Hindi sapat ang mahal kita kung bawat problema ikaw lang ang naiiwan. Kaya kung papapiliin mo ako ngayon, pipiliin ko yung taong lagi po nandiyan. Hindi dahil siya ang pinakamahal ko nung una. Kung hindi dahil siya yung taong pinatunayan niya araw-araw na hindi lang salita ang pagmamahal. Sa huli kasi, DJ, hindi mo lang kailangan ng taong mahal mo. Kailangan mo rin ng taong pipili sa'yo kahit sa mga panahon na mahirap kang mahalin. Ito yung sinasabi ko. Kung yung taong laging nandiyan dyan para sa'yo, mas na-appreciate mo yung mga effort niya. At hindi mo alam na meron na palang nahuhulog sa inyo. Dahil araw-araw kaya sinasamahan through ups and downs from 0 days to 100%. Diba? Doon mo makikita kung sino ba talaga. Doon mo matitimbang mahal mo ba o yung laging nandiyan.

0: bago natin i-continue ang ating topic for today, time check muna tayo mga ka-vibes.
1: 8:20 p.m.
2: This time check is brought to you by Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: Ito, galing kay 3121. Good evening po, DJ Clark. Kung dati mo po ako tinanong, ang sagot ko agad ay yung taong mahal ko. I see an angel in disguise, sent from God above. Kasi akala ko noon, kapag mahal mo ang isang tao, sapat na para manatili siya. Akala ko kapag binigay mo ang lahat, mamahalin ka rin niya ng pareho. Pero habang tumatagal, napagtanto ko na ang pinakamalaking pagkakamali ko, yung pinaglaban ko ang taong hindi naman akong pinaglaban. Habang ako laging present sa bawat problema niya, habang ako laging handang umintindi, maghintay at magpatawad, hindi ko napansin na may isang taong tahimik lang na, laging nandiyan para sa akin. Ay! Kinilig. Yung taong hindi kailangan mangako dahil ipinakita niya araw-araw ang halaga ko. Hindi siya yung dahilan ng pinakamabilis ang tibok ng puso ko, DJ Clark. Pero siya yung dahilan kung bakit unti-unti ako naging payapa. At doon ko na-realize, DJ, minsan hindi pala ang taong pinakamahal mo ang tamang piliin. Minsan yung ang tamang tao ay yung hindi nagsawang manatili kahit nakita niya yung pinakamahina mong mga araw. Yung hindi ka niya iniwan noong wala ka pang maibigay. Yung pinili kang samahan kahit hindi madali. Kaya kung papapiliin ako ngayon, pipiliin ko yung taong lagi nandiyan, DJ Clark. Dahil ang pagmamahal pwedeng magsimula sa paghanga. Pwedeng lumalim sa paglipas ng panahon. Pero ang presensya, ang katapatan at ang taong araw-araw na pinipili kang mahalin, hindi yan madaling hanapin. Kaya sa lahat na naghihintay na mahalin ng tamang tao, sana huwag tayong masyadong tumingin sa taong nagpapabilis ng tibok ng puso natin. Kasi ang tunay na pag-ibig ay nasa taong tahimik lang na laging nasa tabi natin, handang sumalo sa atin sa bawat pagkakataon. Dahil sa huli, DJ, masarap mahalin ang taong mahal mo, pero mas mapayapa mabuhay kasama ang taong araw-araw na pinipili kang mahalin. You treat me like you would treat me like a king. Hindi nyo napapansin yung mga taong laging nandiyan sa tabi mo na tahimik lang, na gumagawa ng paraan para samahan ka sa mga problema mo, sa mga hindi alam ng jowa mo, sa taong mahal mo. Minsan ganun eh, mas naiintindihan ka ng ibang tao kaysa do sa partner mo. Kasi yung iba dyan, mga kabais, hindi lahat sinasabi sa partner kasi alam mo na hindi ka niya maiintindihan. Yung iba mas pinipili kapag may problema yung mga kaibigan, yung mga taong lagi nandiyan sa gilid nila, kasi mas sila po yung mas nakakaintindi sa mga pinagdadaanan mo. Kaya tignan natin. Kaya ang dami rin nga nagsasabi mas pipiliin nila yung mga taong laging nandiyan kesa sa taong mahal nila. Kasi yung pagmamahal nga, meron nga akong natutunan kahapon eh. Sabi nga, kahit hindi mo mahal yung isang tao, matutunan at matututunan mo rin kapag may pinapakita na siya. Kapag nag-e-effort na yung isang tao, doon mo palang matututunan mahalin niya. At makikita mo kung sincere ba talaga.

galing naman kay 4597. Kung tatanungin ako, DJ, pipiliin ko yung taong lagi nandiyan dahil ang tunay na pagmamahal hindi lang marunong magsabi.

mo ngayon, kahit na ano pa yan, tanggap ka ng partner mo, hinding-hindi ka iiwan yan kapag may problema ka. Pero still, bakit ka iniwan? Yan lang yun. Doon pala mag-isip ka na. Sa mga maliliit na bagay, hindi ka niya kayang saluhin. Paano pa kaya kapag nagsama na kayo, nagka-problema na kayong dalawa? Paano na lang, diba? Kaya habang hindi pa lumalalim lang sa inyong dalawa, i-test mo muna. Tingnan mo muna yung mga taong na nasa paligid mo. Yung mga nag-e-effort sa'yo na hindi mo nakikita kasi mabilis yung tibok ng puso mo doon sa taong yung taong mahal mo na hindi mo laging kasama.

Ano mga kawes, ako'y magbabalik maya-maya. Babasahin ko pa rin yung mga text messages patungkol sa topic na mas mahalaga ba ang taong lagi nandiyan o yung taong mahal mo? And let's play the song How Do I Live Without You by Leanne Rines. Once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, only here on GV 99.1, Your Good Vibes.

and you're still listening to GV 99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection. Ayan, bago tayo magpaalam, it is now 8:48 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Pagpatuloy natin ng ating topic for today. Mas mahalaga ba ang taong lagi nandiyan o yung taong mahal mo? Pwede nyo pa rin ihabol ah. Meron pa tayong 11 minutes. I-text nyo na sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Like and follow nyo na aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, Your Good Vibe Station. It's the same old feeling back again. Yan, ulitin ko ang topic natin for today. Mas mahalaga ba ang taong lagi nandiyan o yung taong mahal mo? Ito galing kay Ma'am Catherine Santos. Happy Thursday sa iyo, DJ Clark. Para sa akin, mahalaga yung taong lagi nandiyan para sa akin. Kasi pag lagi siya nandiyan para sa akin, ibig sabihin, mahal ka niya. Mahal ka niya ako. Ang sarap kayang pinapahalagahan ka. Pakiplay naman po ng Till I Met You by Cooley Desma. Thank you, ingat, and God bless. Now they can be more than just friends. And another texter from 9874. DJ, pipiliin ko yung taong mahal ko. Hindi dahil siya ang pinakamadaling piliin, kung hindi dahil hindi ko kayang magsinungaling sa sarili kong nararamdaman. Ayokong pumasok sa isang relasyon na dahil lang mabait siya, dahil lang lagi siyang nandiyan, o dahil siya ang tamang choice. Kasi paano kung habang kasama ko siya, iba pa rin ang hinahanap ng puso ko? Mas masasaktan lang kaming dalawa. Kaya kung may pipiliin man ako, pipiliin ko yung taong mahal ko. At kung hindi niya ako mahal pabalik, tatanggapin ko yun. Dahil mas mabuti ng masaktan sa isang pag-ibig na naging totoo kaysa nagmahal ka ng taong mabait sa akin. Pero ang alam ko, hindi ko kayang mahalin ng buong puso. Dahil para sa akin, DJ, ang tunay na pagmamahal ay hindi lang tungkol sa kung sino yung nandiyan. Tungkol din po ito sa pagiging tapat sa sarili mong puso. Kahit minsan ang kapalit ay sakit at yung pagbitaw. Alam mo, may mga point naman talaga po tayong lahat. Ang dami natin natutunan sa inyo. Pero nga, ayaw. Kasi yung pagmamahal, matututunan mo yan eh. Yung mga effort na ginagawa sa inang tao, kaya mong matutunan na mahalin niya. Pero dahil mas gusto mo, susundin mo ang puso mo. Kasi tinitimbang natin dito. Yung lagi ba nandiyan para sa'yo? O yung mahal mo pero laging wala? Wala yung presensya. Minsan kasi kapag wala yung presensya ng partner mo, taong mahal mo, yung nararamdaman mo minsan eh, nag-fade na rin eh. Kasi from zero, parang hindi kasi namahal. It's the same old. May mga taong sasamahan ka lang sa saya. It's the one that they have. Kapag may problema ka na, sinabi mo sa partner mo, parang umiiwas din siya. Ayaw kanyang damayan. Bakit? Sigurado yung iba sa atin na-experience na yung gano'n. Ito, another texter from 9497. They've got another chance, and if they take, DJ, alam mo kung sino yung pipiliin ko? Hindi ko po alam. Hindi, joke lang po. Yung taong lagi nandiyan para sa akin.
hindi dahil siya yung una kong minahala, kung hindi dahil siya yung taong hindi nagsawang manatili po sa akin kahit ilang beses ko na siyang hindi pinapansin. Habang abala akong habulin yung taong gusto ko, may isang taong tahimik lang palang sinisiguradong okay ako. Siya yung unang nagtatanong kung kumain na ba ako. Siya yung huling nagsasabing mag-ingat ka. At siya rin yung nagstay nung unti-unti nang umaalis yung iba. Ngayon ko na-realize, DJ, minsan hindi pala nasusukat yung pag-ibig sa lakas ng tibok ng puso. Nasusukat pala ito sa taong hindi ka iniwan noong wala ka ng maibigay. Kasi ang taong mahal mo pwedeng dumating at umalis, pero yung taong pinipili kang samahan sa pinakamadilim mong araw, siya yung nagpapatunay na pagmamahal at hindi lang nararamdaman. Kaya pinipili rin nito yung paninindigan, at para sa akin, DJ, darating yung panahon na mapapagod ang puso sa kakahabol, pero hindi ka magsasawa. Pahalagahan yung taong hindi man kailanman bumitaw sa'yo. Wearing older faces, talk about the place. Kaya marami ding, ang dami rin napapaisip kung ano nga ba talaga, kung may pagpipilian ba pa talaga. Kasi yung pagpipili na yan, di naman natin kailangan yan eh. Parang question lang naman ito para at least, di ba, tinitimbang natin. Kasi meron tayong mga nakikita at na-experience ngayon na mas tumitimbang ngayon yung lagi mong kasama kaysa yung sa taong mahal mo. Kasi mas naiintindihan ka ng mga taong laging nandiyan para sa'yo. Yung taong laging nandiyan para sa'yo. Yung nag-iisang tao na yon. Pero yung taong mahal mo, never kang sinamahan. Or sinasamahan ka lang niya kapag masaya. Pero kapag may problema ka ng mabigat, isa rin yan magdadagdag. Minsan isa rin din siya magdadagdag. Sumasabay pa sa problema mo. May mga ganong senaryo pagdating sa partner. Galing naman kay Mami Fines. Good evening, DJ Clark. Happy Throwback Thursday. Shout out to all Gibinyans. Ayan, God bless. Ay, maraming salamat po. It is now 8:56 na po ng gabi sa buong Pilipinas. At maraming salamat sa inyo, mga ka-vibes. At dahil sinamahan niyo ako hanggang 9 o'clock po ng gabi. Iba't iba man yung sagot natin sa tanong na mas mahalaga ba? Mas mahalaga ba ang taong lagi nandiyan o yung taong mahal mo? Pero sa buhay, darating talaga tayo sa mga pagkakataon na kailangan nating mamili. Minsan pipiliin natin yung gusto ng puso. Minsan naman pipiliin natin yung taong nagbibigay ng peace of mind. At kahit na ano pa yung desisyon natin ngayon, sana piliin mo din yung taong marunong magpahalaga. Kasi sa huli, hindi lang mahalaga kung sino yung mahal mo eh. Mahalaga rin kung sino yung nagpaparamdam na mahalaga ka. Kaya mga kabayas, marami tayong mga texter ngayon. Parang nafe-feel natin. Diba? At gusto ko lang din batiin si DJ Dada na nakasama ko kahapon. DJ Dada, bakit ka daw? Bakit hindi ka pumasok kahapon? Kasi na di partner na, ni fiancé niya. Happy listening sa inyo. DJ Dada. At kay Boss Jovin. Ayan, happy listening. Talk about the place. Kung ano man yan. Shot na natin. Two old sweethearts. Ayan, makailangan ko na magpaalam. It is now 8:58 na po ng gabi sa buong Pilipinas. At kailangan na nating matulog. Kailangan na nating humimlay.

0: Hey, good vibes! Rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pagnagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yung lab yan.
6: Enjoy ang buhay pagnagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
7: Tayo

para sa buong Pilipinas. We got 12 minutes after 6 ng umaga. Ito po ay nag-iisang Good Vibe Station, GV99.1, making you feel good. Anytime and anywhere. Online man yan or on air. We're ready to make you feel good on a Friday morning. This is the second to the last Friday for the month of July. Time flies really fast. My gosh. Grabe naman. It is the 24th day of July 2026. Alam nyo na. Ilang araw na lang. Eh, ghost month na naman. Ang pinaghahanda-handa ninyo at naniniwala ba kayo sa mga ghost month? Ako, naniniwala ako sa mga ghost. Lalo na pong ghost project yan. Diba? Buti ba yung mga multo kahit minsan nagpaparamdam? Hindi ka naman sasaktan eh. Alimbawa eh. Diba? Nandiyan lang yan, ha? Ali-aligid. Pero yung mga ghost project, nasaktan ang bulsa mo, responsibilidad mo pa, hindi pa papakinabangan, baka kaperwisyo pa. At nakikinabang pa yung iba at iilan lamang. Ang galing. Bad trip, no? Oh, anyway, 6:30. I want to start our Friday with on a bad note. Hindi tayo pwedeng sintonado today dahil dapat masaya tayo Biyernes na. At ilang oras na lang, papahinga na naman tayo ng ilang araw. Dahil deserve naman natin yan, lalong-lalo na kung kayo ay araw-araw na pumapasok at nakikipaglaban, nakikipagtalastasan ng galing at talino sa mundo. O kahit ginagawa mo lang ang iyong responsibilidad sa buhay. Mapa, ikay isang obrero, ikay isang negosyante, ikay ang tagapagtanggol ng bahay. You are the homemaker, di ba? Deserve natin magpahinga, di ba? Nakakalimut, kung sasagarin nyo yung mga katawan, inaalala ko kayo eh. Ha? Ano masyadong, masyadong magpakapagal? Sabi nga nung kaibigan ko, no, huwag nyo masyadong seryosohin ang mundo dahil ang mundo hindi naman tayo siniseryoso. O mga ka-vibes, samahan nyo ako till 9 o'clock today. Ito po ang The Morning Roundup. Ako po si KG Boy. Batiin ko lang lahat ng mga ka-vibes yung nating nakikinig sa iba't ibang parte ng Pilipinas through Signal Digital TV Channel 306 at sa ating online auto-streaming mixlr.com/gv-99-1 Radio Garden. Buti na lang, andyan ang mga yan. At napapakinggan din tayo sa ibang bansa. Kagaya ng Japan, di ba? Nami-miss ko na ang aking kaibigan na nakatutok ngayon. Si Maydelen Ann Estacio. Burimate, ha? O, complete name. At saka kay Tito, yung AirPods niya, lagi nakikinig ng programa. Good morning dyan sa Japan, Ohio, gozaimasu. Might see you soon, ha? Oh, 6:15. We got music to make you feel good today.

0: grabs at a headlines here on the morning roundup. Check your time. It's 6:44. Anong oras na? Bangon-bangon na ho tayo, lalo na sa mga may pasok ho ng maaga today. But when you say maaga, it's really subjective. Subjective. Dahil yung mga iba, maaga nila, yung 30 minutes pa lang bago ang kanilang pasok, gusto nila nandun na sila. Yung mga iba naman, pag sinabing maaga, gusto nila on the dot. Basta kung alas 7 ang pasok, alas 7 ang dating. Yung iba naman, yung maaga nila, alas silang pakialam sa maaga. Maaga silang magre-retire pag ganun talaga. Maagang tatanggap ng ano yun, ng 13th month pay. Kasi natanggal na eh. Tatanggapin na yung 13th month pay with final pay. And quit claim. Maganda umaga ho sa inyo. Ngayon ho'y araw ho ng Friday. It's the 24th of July 2026. Any plans for tomorrow? Pero para alam ho ninyo kung ano magiging plano ho ninyo na gagawin na magiging swak sa panahon, later we're gonna give you weather update mula ho sa PAGASA. But for the meantime, let me invite you to watch the program. Tayo ho'y live na ngayon. Go to facebook.com/gb991 and say good morning at least. At pwede rin ho kayong magbabate, lalo-lalo if you know someone who is celebrating his or her birthday today or this weekend, para may advance ko na yung pabati sa kanila. You can also listen to us over GB99.1 at GBM792. Naglilingkod sa bayan. Meron din pong Facebook Live dyan sa Facebook page po ng GVAM. At syempre, sa atin hong telebisyon, Signal Digital TV Channel 306, we have an audio channel over there. Pero syempre, kahit audio channel yan, pwede pa rin kayong makipag-interact with me through our text lines. That's 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Don't forget that you can also bring us wherever you go. Pupunta man kayo sa ibang parte ng Pilipinas o sa ibang ibayo ng mundo. Pwede ho yan. As long as you are connected to the internet, that is www.mixlr.com/gb-99-1. It's 6:47 ng umaga. It's time for our weather update. Andyan pa ba ang bagyo? Ang sagot, andyan pa ho ang bagyo. Kung kahapon na pinag-uusapan ho natin ay isang tropical depression, isa na ho siya ngayong tropical storm. And as of 3 a.m. today, ayon ho sa PAGASA, the center of tropical storm Quiapo na may international name na Naul was estimated based on all available data at 355 kilometers east of Apari, Cagayan, with maximum sustained winds of 65 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 80 kilometers per hour. Ang paggalaw po nito ay west-northwestward at 30 kilometers per hour. Bukod po dyan, meron pa rin hong southwest monsoon affecting Mindanao and the western sections of southern Luzon and Visayas. Ang bagyong Quiapo ay magdudulot ho ng stormy weather over Ilocos Norte, Batanes, and Babuyan Islands. Sa bandang Cordillera Administrative Region naman, the rest of Cagayan Valley, Ilocos Sur, La Union, and Aurora were expecting rains with gusty winds. Habang sa Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, and Negros Occidental, occasional rains dulot pa rin ho ng southwest monsoon. Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms ang asahan sa Metro Manila, Calabarzon, the rest of Central Luzon, the rest of Bimaropa, and Pangasinan dahil ho kay Quiapo. At for the rest of the country, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil ho yan sa southwest monsoon. Ang atin hong sunrise kaninang 5:37 at sunset asahan at 6:28 p.m. Meron din ho tayong mga nakataas na tropical cyclone wind signal. Ang pinakamalakas ho ay ang tropical cyclone wind signal number 2. And this was raised over Batanes, the northern portion of mainland Cagayan, particular sa Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita, Bugay, Kamalaniguan, o Kamalaniugan, Apari, Ballesteros, Abulug, Pamplona, Sanchez Mira, Claveria, Santa Prasedes, including Babuyan Islands and the northern portion of Ilocos Norte sa Pagudpud. At nakataas naman ho ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa nalalaming bahagi ho ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, the rest of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and the northern and central portions of Aurora, particular sa Dilasag, Kasiguran, Dinalungan, at Dipaculao. Mga ka-vibes, oras sa Bawang Pilipinas, 6:15 na umaga, it's time for our instant shoutout. Asan na? Nawawala yung pinagpipindot-pindot ko dito. O, punta na kayo sa facebook.com/gv991 now na. Or mag-text sa akin. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Sino bang buwena mano natin kaya today? Una sa listahan, Nanay Pines Jackie, good morning! Taking back rank 1 today. At ang rank 2 naman natin, si Ate Riza Gamboa, happy Friday to you too. Sabi niya, attorney will daw today. Yes, that is correct. It's Friday, so let me just remind you, 8 a.m. is Legal Vibes with attorney Will Rivera. Hello to Joel. I think this is Joel. Balibaliktad kasi mga pangalan niyo naman sa Facebook. Bakit ba? Can you make me understand why? Hindi naman sa nakikilam ako. I just genuinely want to understand why some of you has their name written backwards on their Facebook profile. I'm just really curious. Hindi ako naiintriga. Hindi ako nangingriticize. I am genuinely curious why some of you would actually write their names backwards on social media. So, mamaya hindi naman pala to ano, no? Hindi naman pala to baliktad, ganito pala talaga yung name niya. Si Yoj Luwap Alenoip. Unless you're Greek, I feel like, you know, baliktad pangalan mo. So sabi niya, good morning to his son daw, si Cinco. Hi, Cinco. Enjoy your school later. Good morning, Cinco, and to your daddy, Yoj. Hello to Ma'am Aida Carano. Oh, magandang umaga po sa inyo. Kay Jamila Raimundo, happy birthday daw sa pinakamabait, pinakamaganda na BFF daw niya na si Isabela S. Mejia. Patingin niya ang maganda, dali! I-comment mo nga dito sa Facebook Live ang ano, Facebook picture. Isabela S. Mejia, and to all those who are celebrating their birthdays today, alam na! Happy birthday, Isabela, and our birthday wish for you is may you gain a lot more knowledge, a lot more intelligence for you to make it easier in life, to good things come to you a lot more easier, for you to be able to make smarter decisions. I'm not saying that you're not making smart decisions right now. Smarter decisions, and for life to be better for you and for your loved ones. Amen. Hello to Christine Joy Rocco. Enjoy. Happy birthday. Basta yung birthday wish ko para sa inyo lahat yan, ha? Ay, dami nagbo-birthday! Marlon Pamintuan Manalo says, pagritaw, advance happy birthday to Mrs. Manalo na nasa Cavite ngayon. Hello, Mrs. Manalo. Advance happy birthday to you. Kailan ba ang birthday niya? Hello to Menchi Flores Nabong. Pabati daw sa kanyang mga anak na papasok sa school. Sina Kina, Kyle, and Leanne. Good morning. To Ma'am Reese, felicitas, magandang umaga. Hey, Teacher Ria, Patrick, and Pia, thank you and God bless you too. I'll be back with more of your greetings later, but for the meantime, we got our first batch of headlines right now.
1: For the morning round of headlines.
0: Congressman Pogi Lasatin nanawagan sa DPWH ng karagdagang pondo para sa regular na paglilinis ng mga estero sa Angeles City.
1: For the morning round of headlines.
0: Philippine National Police nagpatupad ng bagong estratehiya sa paghahanap kay Senator Bato de la Rosa. Bangko Sentral ng Pilipinas, inaatasan ang mga bangko na sagutin ang buong halagang nawala sa mga biktima ng scam.
1: The morning, round of headlines.
0: At NBI magsasagawa ng investigasyon sa mga nasa likod ng online death threat kay Senator Riza Ontiveros.
1: The morning, round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines today.
1: The morning, round of headlines.
0: Matapos ang pagbaha sa ilang bahagi ng kalsada sa Angeles City dulot ng malakas na pag-ulan, nanawagan si Pampanga 1st District Representative Carmelo Pogi Lasatin Jr. sa Department of Public Works and Highways o DPWH na maglaan ng karagdagang pondo para sa regular na maintenance ng mga estero sa lungsod. Ayon kay Lasatin, hindi sapat ang paglilinis ng mga estero tuwing may malakas na pag-ulan o pagkatapos ng baha. Anya, kinakailangang isagawa ang regular na maintenance sa buong taon upang mapanatiling maayos ang daloy ng tubig at mabawasan ang panganib ng pagbaha. Dagdag pa ng kongresista, maraming basurang inanod mula sa mga estero sa nagdaang pagbaha, kabilang ang mga plastic at styrofoam na kumalat sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ipanaliwanag din nila sa team na konektado ang mga estero sa Angeles City sa Abakan River System, kabilang ang Balibago Creek na isa sa mga pangunahing daluyan ng tubig sa lungsod. Bukod sa panawagan para sa karagdagang pondo, hinikayat din nila sa team ng publiko na makiisa sa pangangalaga ng mga ilog at estero sa pamamagitan ng wastong pagtatapo ng basura at pag-iwas sa pagtatapo ng plastic sa mga daluyan ng tubig. Umaasa ang kongresista na sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na maintenance sa taktibong pakikilahok sa komunidad o ng komunidad, mababawasan ang pagbaha at mapapanatiling malinis ang mga daluyan ng tubig sa Angeles City.
1: The morning round of headlines.
0: Gumagamit na ng panibagong estratehiya ang Philippine National Police o PNP sa paghahanap kay Senator Ronald Bato de la Rosa ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Hindi na lamang umaasa mga otoridad sa karaniwang operasyon dahil batid umano ng dating PNP chief kung paano isasagawa o isinasagawa ang mga ito. Dahil dito, gumagamit na ang pulis ng ibang pamamaraan upang matunton ng kinaroroonan ng senador. Tumanggi naman magbigay ng karagdagang detalye ang kalihim upang hindi umano maapektuhan ang isinasagawang operasyon. Patuloy pa rin umanong tinutugis ng PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan si De La Rosa na hindi na muling nakita sa publiko matapos umalis sa Senado noong May 14 kasunod ng nakaambang pagpapatupad ng arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Sinabi rin ni Remulla na hinihintay pa ng pamahalaan ang aksyon ng Interpol sa inihain itong blue notice na maaaring makatulong sa pagtukoy sa lokasyon ng Senado. Ayon sa kalihim, siyam na buwan nang nakabinbin ng kahilingan na mas matagal kumpara sa mga naunang aplikasyon ng pamahalaan. Samantala, kinumpirma ng Department of the Interior and Local Government o DILG na nagpapatuloy din ang paghahanap kina dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag, negosyanteng si Atong Ang at dating Presidential Spokesperson Harry Roque sa pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na o lokal at international authority. Iginit pa ni Remulla na magpapatuloy ang pagtugis ng pamahalaan laban sa mga individual na iniiwasan umano ang pananagutan at ipatutupad dito ang umiiral na batas. Nilinaw ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na pananagutan ng mga bangko ang pagbabalik ng perang nawala sa mga biktima ng scam kung mapatunayang nagkaroon ng pagkukulang sa kanilang mga sistemang pansiguridad laban sa pandaraya. Ayon kay BSP General Counsel Roberto Figueroa, patuloy ang pakikipagtulungan ng Consumer Account Protection Office o CAPO sa Philippine National Police o PNP upang matugunan ang mga reklamong may kaugnayan sa financial scams at mapanagot ang mga lumabag sa batas. Iniulat ng mga otoridad na mahigit 500 kaso na ang naisampa laban sa mga sangkot sa scam, habang isinusulong naman ang mas mahigpit na pagpapatupad ng Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA. Sa ilalim ng batas, kinakailangang palakasin ng mga bangko ang kanilang fraud management systems upang matukoy ang kahinahinalang transaksyon, masubaybayan ang kakaibang galaw ng account at maiwasan ang hindi otorisadong pagkuha ng pera ng mga kliyente. Kinigan din ni Figueroa na hindi na maaring ipasa lamang sa mga customer ang pananagutan kapag napatunayang may pagkukulang ang bangko sa pagpapatupad ng mga kinakailangang proteksyon. Sa ganitong kaso, maaari umanong pagbayari ng bangko sa buong halagang nawala sa biktima. Bukod sa pagbabalik ng pera sa mga apektadong kliyente, maaari ring humarap sa kakulang aksyon mula sa BSP Financial Supervision Sector ang mga bangkong hindi susunod sa mga itinakdang panuntunan, kabilang ang posibleng epekto sa kanilang operasyon at lisensya. Sinimula ng National Bureau of Investigation o NBI ang imbitasyon o imbestigasyon kaugnay ng mga online death threat na natanggap ni Senator Riza Ontiveros. Ilang person of interest na rin umano ang natukoy ng ahensya para sa posibleng pagsasampa ng reklamo sa Department of Justice o DOJ. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nagpapatuloy ang case build-up laban sa mga iniuugnay sa mga pagbabanta habang hinihintay ang mga kinakailangan dokumento para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Lumabas sa mga banta matapos ang pagpaslang sa vlogger na si Mima Alicia sa Caloocan City noong July 17. Ayon kay Ontiveros, sa halip na magpahayag ng pakikiramay, may ilang individual na nagdiwang sa nangyaring krimen at nagbitiw umano ng mga pahayag na naglalagay sa panganib sa kanyang buhay. Kinondena ng senador ang paglaganap ng mga pagbabanta at panawagan sa karahasan sa internet. Hinikayat din niya ang mga social media platform at mga otoridad na paigtingin ang kanilang pagkilos upang mapigilan ang mga ganitong insidente. Binigyan din ni Ontiveros na hindi dapat maging bahagi ng normal na diskurso ang pagbabanta sa buhay ng sinuman, lalo na dahil lamang sa magkakaibang pananaw sa politika. Samantala, nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa mga insidenteng may kaugnayan sa online threats. Nauna namang naaresto ang dalawang suspect na iniuugnay sa pagpastang kay vlogger Mima Alicia. Oras sa buong Pilipinas, 7:02 na umaga! At yan na ha, yan na nga ho, ang ating unang batch ng headlines. Meron pa tayong top 3 mamaya ha. Hello kay Tita Celine David, good morning! Shout out daw kay Lai, kay G at kay Dexter, good morning sa inyo na nasa Pandakaki ngayon, good morning! Hello kay Harold Tiglao Miranda at kay Nell Suba. Sabi ni Nell, good morning daw. Shout out daw sa kanyang wifey na si Anna Lynn and Zoe. Thank you and God bless you too. At saka kay Chini Bautista. Chini, good morning. Oras po natin, it's already 7:02 ng umaga. Time check brought to you by Pag-ibig Fund. Magbabalik po ang The Morning Roundup dito lang sa GV99.1 at GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
2: Anak, gising na. Anak, rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, converged fiber technology for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
4: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
5: Para ka ring supermom o busy working woman na todo kayod kaluba ko, puta, apapansinan mo na naman na mabilis kang mingal, pagal at mangay na, kaya makiramdam ka pasis. Aliya basta-basta ordinaryong multivitamins ing sagutin. Puta, iron deficiency anemia na yan. Emu pabo rin, may tauli ka, karing peka masantinga moments king bie. Pilyan me ing Hemorrhate FA, uling atin yang 60 milligrams of iron, recommended for Filipinos. For DOH AO number 2010-0010, istong sapat a kombinasyon ng iron, folic acid at vitamin B complex, asakto king dayang Pinoy at sasawop, bang mibalik ing kekang sikan at mapanatili ing optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya ka vibes, i-unlock yun eh ing kekayong full potential at pati ing kekayong best self aldo-aldo. Mag-hemorrhate FA na, ing blood vitamin na sasawop, makaiwas king lata, liliw at pamangay na. Helps together with proper diet and exercise. Yun ni Lab quality yan. Iron plus pyridoxin, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemerate FA. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura, kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
7: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
10: GV with coffee? Warm up your day with your favorite DJs and music playlists only at GV 99.1. Your good vibes.
11: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, mibalik yung sakit mo ne.
12: Ah, eh ako niag yung kawan nita.
11: At yun na, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
13: Mas bilis banat kesa kayang apat.
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
17: Delivery! Maria Jose?
18: Akin yan? Ang laki ng box!
17: Surprise!
18: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
17: Basta para sa'yo, gagawin ko all. Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa.
18: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
19: Pag-ibig Fund, solid kaban.
20: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
21: Ang sarap.

0: Jagger Tom, it is now 7:47 ng umaga. Ito po ang The Morning Roundup. Welcome to our second podcast for today, you guys. Go to facebook.com/GV991 or on the Facebook Live of GVM792. Malawos ko po. It's our Friday episode. It means later at 8 a.m. Alam nyo na mangyayari. We're gonna be joined by Attorney Will Rivera, the one and only, for Legal Vibes. Eh, kung meron ho kayo mga katanungan legal, it might have something to do with probably our country, your community, your city, any pressing issue, or something personal, pwede ho ninyong itanong yan. And the good thing about the show is you can send it through the text line. So kung if it's a sensitive topic and gusto nyo itago yun yung mga pangalan, use a moniker, use an alias, okay lang yon, okay? So send them over sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. But of course, before we go to Legal Vibes, ipadadaanin muna natin ang ating top 3 headlines ngayong araw ng Friday. Once again, it's the 24th of July, 2026. If you're craving for pizza, may I suggest Deli's Chizo Pizza for as low as 229 pesos only. They're going to be open for franchise again real soon. So stay tuned on their Facebook page for updates. That's Deli's Chizo Pizza. Maraming salamat, Deli's Chizo Pizza. Ulitin ko ha, if you have any plans for the weekend, you have to plan it properly because andito pa rin ang bagyo. And signal number 2 is raised in some parts of the Philippines. So better check it on the website of Pagasa. Although I already gave it earlier, ha? I-review nyo na lang yung unang podcast natin, which is already uploaded on our Facebook page, facebook.com/GV991. There is a request mula ho sa kampo ng Office of the Vice President sa Senado. They're actually requesting the chamber to shoulder the food and beverage expenses of Vice President Sara Duterte's defense team during her impeachment trial. Now, Gatcha Lian said the Senate management still studying the request but admitted budget limitations make its approval improbable. Mukhang malabong maaprubahan daw yun. Now, Senator Panfilo Lacson, chairman of the Senate Committee on Accounts, also opposed the OVP's request, saying that it would be irregular for the Senate to accommodate the separate caterer because the chamber already has an accredited food service provider selected through the government's procurement process. And he also warned that granting the request could raise issues under the Government Procurement Reform Act. Gatchalian said the Senate would need to prioritize funding for the upcoming budget deliberations and committee hearings, especially since some committee rooms are being used for impeachment proceedings. Ah, nasa 17 yata yung mga abogado ni VP Sara, no? So ang dami papakainin from her camp kung sakali. Pagkain at inumin. Ayan ang isa sa mga itatanong natin mamaya kay Attorney Will. Kung responsibilidad ba ng Senado na pakainin ang defense team ng Vice Presidente? O kung sino man siguro ang involved sa impeachment trial ng Vice? It's gonna be an interesting topic for later. So abangan ho ninyo ang Legal Vibes. Again, that's gonna be 8 a.m. ha, alas 8 ho ng umaga. Oh, you may say good morning na sa ating Facebook Live. Again, that's facebook.com/GV991. Send it over right now, ngayon din. Okay, there's another issue this past few days. It is about a photojournalist na sinubukang hulihin ng kapulisan habang ito'y ginagawa ang trabaho niya. Larga bisa ho ito eh. Ito ho'y, ano tawag dito? Nagtitake ng picture habang nagsasagawa ho ng trabaho daw, no? Itong kapulisan. Well, the Philippine National Police will penalize the law enforcers who reportedly tried to arrest two photojournalists covering a protest in Pasay City if it will be proven that cops did not enforce maximum tolerance. PNP Public Information Chief Colonel Alan Rayco said that in a press briefing at Camp Crame that his statement comes after a day where an incident took place outside the Philippine International Convention Center during the Association of Southeast Asian Nations Foreign Ministers meeting last Wednesday. So, sinasabi ng Photojournalist Center of the Philippines, inaharas daw sila. Where Bullet Marquez and Rene Dillon, mga photojournalists po, were reportedly confronted by the police personnel and were prevented them from taking pictures while protesters were being arrested at a rally. As a reaction, yung isa ho sa kanila, si Marquez, allegedly cursed. Actually, in sa interview, para nakita kong inamin naman niya na mura niya o nakapagmura siya, which prompted the police officers to attempt to apprehend him and Dillon as well. So, ito yung pangalawang tanong ko, Attorney Mamaya. Kapag isang citizen o photojournalist minurang isang police, pwede ba silang arestuhin ng police? Agad-agad. Oh, ganun ba iyon? Although, sabi nga ng PNP, their police daw are practicing maximum tolerance. Let's see, bakit naman huhulihin ang isang photojournalist na ginagampanan lang ho ang kanyang trabaho? So, that's gonna be for later. 7:53 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Hello kay Ma'am Catherine Santo. Shoutout daw sa kanyang mga apos na Cassie, Ocelid, Kaylin. Thank you for listening. Ganun na rin kay 55167, kay Milagros, maganda umaga. Hoy, 7:53 na. It's time for our top 3 headlines today. Pero ito ay paalala lang ho sa lahat na nakikinig. Ano? May mga ulat ho tayo na may sensitibong detalye tungkol ho sa karahasan. Pakigabayan ho ang ating mga batang manonood at mga nakikinig.
1: The morning round of headlines.
0: Lalaki na sa uwi matapos umanong bugbugin ng tatlong lalaki sa Mabalacat City.
1: The morning round of headlines.
0: Dalawang dating land bank branch manager ipatatawag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: The morning round of headlines.
0: At 40 anyos na lalaki wanted sa syndicated illegal recruitment, estafa at rape. Inaresto sa Mexico, Pampanga.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtotot. Narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Patay ang isang lalaki matapos umanong bugbugin ng tatlong kalalakihan kasunod ng isang alitan sa Mabalacat City dito ho sa Pampanga. Patuloy namang pinaghahanap ng kapulisan ang mga suspect na naharap sa kasong homicide. Sa paunang imbestigasyon ng kapulisan, naganap ang insidente noong madaling araw ng July 13 matapos umanong kumprontahin ang biktima ang isang lalaki na pinaniniwala ang kumuha o naglipat ng kanyang motorsiklo. Nauwi umano ang kumprontasyon sa pananakit ng dumating ang dalawa pang lalaki upang sumama sa pag-atake. Batay sa kuha ng CCTV, makikitang paulit-ulit umanong hinampas ang biktima gamit ang pamalo at metal pipe habang pinagsusuntok din ng mga suspect. Ayon sa pulisya, nagtamo ang biktima ng matinding pinsala sa ulo at iba pang bahagi ng katawan na nagdulot ng traumatic brain injury. Isinugod pa ang biktima sa ospital ngunit hindi na siya naisalba. Kinilala ang biktima na si Wilhelm Helmut Wolfle na natagpo ang walang malay at duguan sa loob na isang jeep matapos ang insidente. Nanawagan ng hustisya ang pamilya ng biktima kaugnay ng kanyang pagkamatay. Samantala, sinabi ng Mabalacat City Police na natukoy na ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Nagpapatuloy ang manhunt operation para sa kanilang agarang pag-aresto at pagsasampa ng kaukulang kaso.
1: The morning round of headlines.
0: Nakatakdang humarap sa Senate Impeachment Court sa July 29 ang dalawang dating branch manager ng Land Bank at the Philippines bilang mga testigo sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng pagdinig sa unang artikulo ng impeachment na tumatalakay sa umano'y maling paggamit ng mahigit 612 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Iniutos sa Senate Impeachment Court Presiding Officer at Senator Judge Francis Cheese Escudero ang pagpapalabas ng subpoena kina dating Land Bank Show Boulevard Branch Manager Violeta Constantino at dating Land Bank DepEd Branch Manager Ninita Camposano. Ayon sa House Prosecution Panel, unang tatayong testigo si Constantino, nasusundan naman ni Camposano. Nilinaw naman ni Escudero na kapwa ipinatawag ang dalawa upang matiyak na handa ang korte sakaling kailanganin ang kanilang mga testimonya. Naanda lang kanilang pagharap sa korte upang bigyan daan naman ng pagpapatuloy ng cross-examination kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Magpapatuloy impeachment trial sa July 29, alas 10 ng umaga kasunod ng State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos at ng nakatakdang kontrasona ng ilang senador ng minorya.
1: The morning.
0: Inaresto naman ang kapulisan ng isang 40-anyos na lalaki na wanted sa mga kasong syndicated illegal recruitment, estafa at rape matapos umanong makapanloko nang humigit kumulang 1,700 aplikante na nagbayad para sa peking trabaho sa Europa. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Geoffrey Lim ng Project 4 Police Station, natunton ang suspect sa kanyang inuupahang bahay sa Mexico, Pampanga matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isa sa mga umano'y biktima nito. Gumamit umano ang suspect ng peking pagkakilanlan at nagpanggap na kakaunti na lamang ang natitirang slot para sa mga trabahong iniaalok sa Europa. Naningil umano ito ng mula 80,000 hanggang 300,000 piso sa bawat aplikante kapalit ng pangakong trabaho. Batay sa investigasyon mula 2023 hanggang 2025 umano, isinagawa ang recruitment scheme kung saan maraming aplikante ang nagbayad ngunit walang nakalipad patungo sa kanilang inaasahang trabaho. Nang dalhin sa istasyon ang suspect, isinilbi rin sa kanya ang 20 karagdagang arrest warrant kaugnay ng kaparehong mga kaso. Depensa naman ng akusado, empleyado lamang siya ng ahensya at sumusunod lamang sa mga utos ng management. Handa umano niya ang harapin ng mga kaso upang mailabas ang kanyang panig. Ayon pa sa kapulisan, nakansila na noong Enero ang lisensya ng ahensyang pinagtatrabahuhan ng suspect. Lumitaw rin sa record na dati na itong nadakip kaugnay ng mga kasong rape at estafa. Patuloy namang hinihintay ng mga otoridad ang commitment order mula sa korte matapos ang isinagawang return of warrant.
1: Good morning, round of headlines.
0: Oras! Alas 8 na ho ng umaga. Saktong-sakto ho tayo. Antabayanan ho ang programang Legal Vibes sa ating pagbabalik. Maganda umaga kay RD Tuazon at kay Marvin C. Lopez. Sa mga ka-vibes, huwag natin mula sa Alcala, Pangasinan, kay Francis Anthony Gador, kay Dorothy Jane Celidio at ang Lopez family. Oh, antabayanan ng ating susunod na podcast ha. Muli, susunod na ang programang Legal Vibes with Attorney Will Rivera dito lang sa GV99.1. It is now 8 in the morning. Time check brought to you by Sawmix Advance.
2: Hey, Ka-Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.